Na konta lengwa ne Stephanie Berhan yan pahan matsewa ne patki wangwa ne siketa ne myan hupi matsewa ama yakya tuk kuyid ak tuk kayingwa nanan nanan tsoko pu sukya.

0: listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hope Vela, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM Upper Muncape, a program of the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, you answered the yep. Talaw na ya, po yep ang kay, son piuma, sinom katalahoy, paipian sa hakim, ansak talaway, yep tataye, po hak, apay ang hak, ansa, yoring mo, hintak at piit hak, talim ng hak, taka niyan, naam niyan, kuam niyan, taham niyan, at po hak, ansa, katipte, mo, di hak, ansa, son pika, mawak tang hak, ansa yan hak, Pansa pake po hakit. Ang tumawak na kyang po taiway ang enang piyo hakang. Hinat pa sa po hakson ka. Talahuye po hakan sa i po hakyamang. Po hakapan tinik pa ipang to. Piyo kakam kuri no. Paan sa hak i po hakyamang ke. Kasakan sa panuwat kuri batong. Nawak na ni kansa may hakit. Humat niyang kyang hak. Hopo.

0: 我一个大老板我他姑娘跟俺在打我他搞哪嘛去呢？伊打伊只卡只多呗，老嘛，现在俺现在还讲新农民们俺伊只皮的也不灵的都打卡，没么俺没说说，没么俺没哪嘛去呢？不打么我实在怕死，不俺在打卡哪没你干在，不给提没得，不没还别能 yes 完对呢？不没 yes 完那怕死，不没。Pyun at panuat ang mga hita na sastang sin tuma tatukay usko. Sin ang sabah katatukay ay hita na at pita tumalayang na kay. Putak na aminik, takanin putak ang sa awyurik mo hita sin na nasaste po yap ang sa pyo hita iti tumalay aw ang sa nini. Yan haksu pang takanin tinatyak yan tatay mo talaway. Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam sotiyuta, kupay hak pwibut hita ang anglo pay wuwa, putin senam ninik, pawang sen kwaam ninik na ita, hopi piput makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwanit hita, hinsak naka, puan saya kakam, epi may yang, yanmang, taway tana, itumi, ang pamayo wat rupak, ang ayo yamak puyig ang sabiyo tis ko ako'y mumkiw tiwang. Bet po hakpasay ang nin po ang ang haktamalay tang. San hak ang malam tang. San ang upay po't hinhinhin ang uwi niya kay putak hihit hak awuwan tang. Putak ang pas aw yuke pas at po ang sa pasay ang tumalay rong pampiyo kasun niya nga may itak muriw yi kawai yi. Puyit pas uwi niya kat humita tawakce me pam i hihi mu poshomi kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan nya kai sen it yang pisawa sa ang sen uin nya kai me hati ko pangani anyo ting po it wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hak pang wat kawai si wasit tangatan nya kai pai i yayan hak takanen pipai anewak nhupit na sepan hak woni tang itak nasas lang. Person piyuan sa hakyap kiyap na at piyit pa iyoho na hitak makinan niya kay may kohot hak nasas lang. Put piyo meh talawa e pantak pa iits tang ate po put ang sa kumatsit enang hak e mga mak kulp kot ak kuyok pasat po e yungi ning hakimoy timoy ate nek nimay te put hak e mga pas nasas lang. Puit meh nyesyo kat nipangka put hak na sa stok hakin talawa may ako epagam tinis mga tao yes pep hakin piyunat put ao yes ka kang hita hinsas ka na kay put enang yae ko yan hak na amnen di mo hak panwat il kwantang pan hak amumi yaatak pan hak hita pumay tatakay na put pumatalawa ato ay yurik ye pan hapi pam wungo yung mga chay haki ato kay put the dekai was nakan. Put hak pia mumiat ang it pahana hi tahimuyat. The dekai will say, the way by it, ak pia puma nao yung. Ak puma mong was yung nakat. Yan hak na amnen pumuy hi tataka kuwanta. Taha amnen pia hak yan pumuy tiyo ay mo. Tum si mo. Sino mo put hak yan takat au yat ang pumuy aon opay. Yan hak am sulpan hak talaway. Wewan kang hakta kanen hakyan tatay ang sabut hak wewan te yang tewat hak nawa ka lol mat kacit hak katan niya ka kahit ak puma uukyo yan kahit ak iupul yan niya ka yan hak ay mga talawa nawa knat pasat po ito malay apisin ng po hak ang sakuspiyo itpahan tumalat hakam hinsake po ito hak enang hak wewan tang hinpu hakam tumalay au hi tahinsan nya kay bad pamni ti tapi kasani wa i himu pahan tumala no pai yan hakam nei nok su pan ne ne ka putuat kusita
1: KUII supported by Mesa Media Incorporated presenting our Hopi word of the day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. Well, here Lindrick Lamaya Stewa state the Hopi word. use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahanlabai and translate the sentence.
2: Moita. Moita. To hold in the mouth. Tiyuhita moita. Tiyuhita moita. What does the little boy have in his mouth?
1: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUYI 88.1 FM and 89.1 LPFM. Labaya lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Lendrick Lomayastiwa. Recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
3: Paipi ka sose ang piho pite kaya nga ni kiyang put hapi as tumaobe ka kamata le ni it itaw hupi lavay putak hapi hupi matiyat putak hapi itam yang pu itawi mi ang as enang hinsa kwestina pu pay okyo itamem itatim ka hupi ite kaya ka okyo kushin pas suyan hita aw matiyo wisni pang kivanawit ima itatotim pu piu ima ita mama pu it hopihi ta pu piu ang kahinsa kwes nok ovi puma as ovi it au unang tatven ovi ima zazayom ita tim ita mem ima tua ovi kananahin kina kya kyang ima imungay ima namay ima somay ima tahamay ima au putung layang ima mingasaw hita yu aatotan pa itam hakawat pangwang ya ka of itam na yan ansa ita hupi lavaye ang itam na kalawisa bu it hapi piyo itam sooso yam ak hakam hupi sinom it hita ita tuwi ang nap hinsa kwisa pahana nakpam family values put hapi itam piyo as ovi hush ngui wisni bu ak hakam itam put enang hinsa kwisni pai no pantewa wuwanta it itati mga mangam that it hapi lewo katsit ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang ak hakam hoitan it hopi hitanit pu it hapi pahanwewa piyo katsit pai no wapi itam pu pangkalaw wisa no itam songka lewo yan wise put ak soso ya mong was yan bu yan it happy bill ita wu wuk my bill papa ovi kyap ziyan is pipu my happy hug ang hita to weevang me pa itam pan wung ya itam ita somwe bu ita tahamwe na tuwa pan wung ka na bu my happy au tu kai maka ovi yet hakam bu tuwa na tum so am teka but na au bu wu wan ma kus panyak ove hakimoy ansa au ihihi talavai pu itatewi hapi hakimoy au yu aatotang wano pai pihak zainen pu kauhin uiwango pas ason kus hakian uiokte uinive pu pasat hakus put angning wano ove uma kananahin kinayat uma angke naksuyani pai nap haki pai hak halai tingo tisyan himo alungor haki au pite ansa haki hita tuwat ako ikalang mo. Pupiyo hakihita tuwing takpay ang tahak piyo aw unang tak mo. Na ovi umaang kay ovi umukat si hapi ikal yani. Pantik itam hapi wuya voyep yani. Nak ihupit himuat hapi akakam. Papa, nagwang kasi itam yeswan. Ovi umaang kay ovi umukat si ikal yani. Umasomat yakam, yumat yakam, tahamat, somat, kwamat. Uma ovi umu ti mai umu me mai au nang ta vi nge uma te wa pu mai hi ta te tu na yan pa song ka te wa hi sa wu wu ya kam to te sen te wa ya am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen pe ang ayo nyong ak ne pa ya sa as kwale